Nga siya gantaw, ang asin rikap palaka na erok talompo, anna ang law, taala na ba't tumayukot lompo, aniyari nga yukot no. Ansa nga kibalango, nakap palaka lari ang ikalaw, trijuta. Apay na siya lo ya sipat, tanna ba't tumakalaw, trijuta. At laburi labu ang rijuta.

pitenga nana chini na umba si ya irawangan na shiko china na kana mo kapitenga kamale baki anne basi migentungi yang hilo mo na kana mo juru mudia iya to jen na kalibanga ammo anjo tau anci nigi basi ya batu inain tribunto ayab paminain tribunto atuan tasiaga ang kapitenga

Patawa mo mangeri hukumaya si agan dito panritaya na masin na kato mo niya lapin na nakato iya mi masin na lamun riyam pipala na iya mi antunani at tudula sa sibut kalumpua le

Assalamualaikum, Yusuf po. Paano kunjungin niya, mayri nagkinakana mo tuwan. Tawa alaikum musalam, ikat temin tukarain kukunjungi ero kakiyata irilino riyahira.

ng anak ko sa Reco Pepexu. Apagin anak ko, chikam mo po, leso alian na sa rean ka, utuaya. Nabuta pong bali mo, ni sa re mi pepe, utuaya. Namalian mo, mangeri empuan na.

man rong gurun na alemian tutuno yukut nunumangi ang katukang nakana mo pole ang rong gurun na oyu supupun na anya trinko tinro risubua asam bayan subunuero asali sarak kami pakatamatan upun nalik bak monoruntun takak bere nupailak mi matanu nara.

Amuni syariah ngiri Allah Ta'ala tapak kurukaiya. Nanasaratkan kalin na irati ritumpu na moncong ari ulun na binangaya na anjoje nekabat turawai sengak limbuwa.

Sana ya Rasulullahi ero maamalian ririno nagana mo na biya bayi mitong ko minaraka ng patong minapailak matan na tuanta na palapoporok mo rin ang biya apayinanaka na tuanta oke nang ikaw man